0: ngoma thabela kumwenza kazaka ndala kade wabanga ingondo mina ngikukhele we abest 20u awufuna lo wami nemuwa
1: super super super

le wena go sa ke go tlwala se na le sa ne se tswale a ka di ra ke ra re ra go go tsana ka ke sa go se tsadi ba ga pela ka sa le wena a